wakarongo au e. Ko koe te mesia te tamaitia te atua, ko te aere mai ki te ao nei. E o te kira tau atuatua nā nāra, oki mai ra aia I karanga atura kia Maria ki tōna teina, ko umumu atura e te rā ki te orometua. E te tuatua mai ra ia ia koe. E ki te akera aia, tū ua akera aia kirunga I reirara, aere atura kia aiara. Kārea karai a Yesu I tae ki roto I te vila, te I te ngā e rai I arawe atu e I a mārita I a iara. E te ngā tūtai no o katoa I roto I te are, I te akapuma ana I aia. Ki te akera rato I a Maria I te tū wape anga ki runga, e te aere anga ki wao. Kua aru maira I aia nā kua kera, te aere atura aia ki te tanumanga e au e e. E tae atura Maria ki taua ngāi I te rira Iesu ura. Ki te atura iaia, piko I ora ki raro I tona pae vaivai nā ko atura. E te atu, nā ringa ko I konei, kāre e mate toko tungāne. E ki te akera Iesu iaia I te aueanga, e te ngā tiuta I aere katoa mai rā I te aueanga. Ngunguru I ora aia I rito iaia, e taitai a atura. E ko nā ko atura, te ea aia te wai o anga ia e koutou, ko nā kou maira rātou e te atu ka aere mai ka akara. Au e I ora Iesu. Ko tuatua I ora te ngā tiuta, ka akara ana I tōna ka perepere I aia. Ko nā kou a kera rā te tai pae o rātou. Kāre aina e tika I aia ki a ka kore mai I te mate o tēnei tangata. Ko te iaka puera I te mata o te tangata matapōra. Ko ngunguru a ka o I ora Iesu I rito I aiara. E tai atura ki te tanumanga e ana. Kua momani ia te ngutupa ki te toka. Ko karangatura Iesu ka uri ki atu I te toka ana. Ko tutua maira Marita te tuaine o taua tangata I matera. E te atu. Kua aunga I tēnāna. Ko te pō ā o ki te. Ko karanga atura Iesu ki aia. Kāre au I karanga ki a koe e, ki a karunga koera, ka kite koe I te kakā o te atua. Ko uri ke atura rato I te toka I taua ngā I wā o ia, I te tūpāpakura. A kara atura te mata o Iesu ki runga, ko karanga atura e taku metua, e ka meita ki au I a koe, ko koe I a karunga mai I a kunei. Kāre ka au, ko kite au e, ka karungo ua maira I koe I aku. No teia nei rā aronga I a kapiri mai ki aku nei, I karanga atu e iau, ki a karungo rātou e nā au au I tono mai. E o te akira tau atuatua nā nāra, ko kāpiki atura ai a mate reo ma ata e Lāsaro, ka aere mai ki wao. Kua aere mai ra tau atangata I mate ra ki wao. Kua tākai a ngā rima e ngā waiwai I vai ia o ki te mata I te kākau. Kua karanga atura Iesu ki a rātou ka tatara, ka tuku atu I aia ki a aere ana. Ka kangaro I ako o tātou no te tai ngā minute, me oku mai tātou, ka arasu tātou re, ka karungurungo mai I te au manako, me roto mai I tō tātou pene tatau I te iepo. Te QR code ki te baslehi o te atua, e rungai tātou rātio pī mō nū. Ka kite.

0: Ai te kaitau, aka takai teta I tuatau aka e tae tau aua. Aka rongo mai I tō tātou karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko ae te I te tangata e te atianga ni. Ka komokoma ko sa tātou I tāra mea tama ene no tūrama tui tui. Ko pētā ngāri te anga anga ni a pētā I te aura ki Māngere Bridge. Ko I te Medical Center iria. I te atianga rau ki ka takita mau a komokoma te upoko tūtua o te pōne no runga I te immunization o te tamariki a. Ki ora ana ki a koe pēta, te aka rokoni a koe te aka mitaki a koe no ti aka atinga koe te tuatau ki a komokoma mai koe ki tō tau I tangata. I te aka maramarama mai te au pākau pōpunga no tō tātou I tangata. No o te tau ai titim.
2: Kia ora ana koe Connie, kia ora ana tō tātou I te tangata kūki airani, aka rongorongo mai ni te programu no tātou I te iai nei, te aka ki te aro koe tō tātou tūmu mana kuma atai ki era, nori ma te rere I te au pātia I nei tātou anau I te suatau. Te ki te ia mai nei te teine, ngō te tai tamariki aira tātou, kare pātia I ana ki te ia pātia, kare te au mitua, ia pai ane ki tamariki a pātia ia. Kare ki te pātia e katutaki, e free te pātia I nukire ni nei. E ni uti pa ae, kāre tātou I mahana maramaro ae, e ati kai te kōpingo te au pātia I ene ia. E tēngo uri mātori maki, e pāruru I atu na iru te programu pātia tamariki I nukire ni nei. Ka tāmata pakari au e ki akaki te se e ati te maki iru te tātou reo tāko ka maara ia. Kua, te maki mua e tepsi evi e maki te e ki iru te karaponga. E ase ina tātou, tō tātou reo e kia puta puta paa. Are tia maki e putuputu ana te kitea I e te tuatau mo te mea arau ki e te pātia I arau kia. O te ruo te maki e pāruru I ana, ko te karama I ana e tetanus. O te maki e akatipu I a maina e te manumanu e tetana ai, me motumotu aere tātou. Nā te pātia nei e pāruru I te manumanu e ki a kore tātou e maki I aia. Te au akairo te maki ka oti te tangata e te maatanga o te teine ka mati te tangata ea. Te maki ea ko te ea te tai pātia e pāruru I ana tamariki. Ko te tai I rere ko te whooping cough, ko rere I think e mare to to opa ana tātou te maki. So ka pāruru te tai pātia e pātia I ana tātou tamariki. Te tai rere ko te polio, ko te ate e te maki e pāruru I ana. Polio, in teime mua I ki tēnā tātou e pirikuki I ana te tamariki e te maki me tū I a rātou. So ko te tai pātia te pāruru I ana te maki. Ko te tai rere ko te hepatitis B ko te rima te o te pātia. Hepatitis B ko te maki. Hepatitis B e toto I ana nā rato I te toto e te rākatoa te vai kopa patangataia. Ko te I te hepatitis B ko te rima te o te pātia I ana. Ko te teo numero ono, ko te hemophilus influenza type B, te maki te a ka tamana mana ta e te aramatanga tamariki. So nuna te pātia e pārurua. Te itu o te pātia e pneumococcal vaccine, ko te pātia e pārurua na e te maki pneumonia iru te tamariki. Ko te varu, ko te rotavirus, ko te pātia ka pāruru e I te maki ruaki e te ekeke iru te tamariki. Ko te iwaere o te pātia, ko te mīsara, marama o tātou te putuputu nei te maki I te ermai, ermai e ngaro, ermai e ngaro. Ko te mums, ka video I tātou te maki e maki akai e ara te kaki. Ko te rubella, ko te maki e genuine measles te, haere a putuputu I ana reki te maki te tuatau. Te inga uru maru wai rei no te pātia, ko te chicken pox. Ko te pātia pātia o te no te mata I te pāke nei aka mata e ai te pātia te tamariki. E ko te tenga uru mātoru o te maki I rere pāru I ana. Ko te HPV, me korera ko te human papilloma virus, ko te manumanu. Nāne aka tupua nei te cancer, ko te tewa inia, cancer of the cervix. Ko te anganga I at te pātia ia. Ko ki te ia mai kia ko te cancer of the cervix, e riruana nā te manumanu. Nā te tānera au ki, e oke nei te manumanu ki te tewa inia, te tuatau e te tewa inia, te tāne. Pa tāne tātou ki te, e ko tūge te tāne te maki, pa te tuatau rao ki e piri. Are me te mea ka eremai e ka tūrua I te wa ka no o te rā manumanu ki te tewa inia, are mai te u mata I tiki mūri mai, waka mata I rei aka tūmai te maki I rei rei te tewa inia. So ko te ia I rei te au maki ere, ka paru te au pātia ere, I tātou anau I te au maki. Kara u ki mara mara buta tu di kene mo. Iya ngat di tamari kia mati ana mati ya maki ya. Padu tiye tua tau tiye rau kuni uti di paru tu iye naru tiye tia u pati ya. Hari kata iye kutu nes kiti tia u mak. Di aka maru iye tu tatu u wau mutua. Ya tatu iye kari ngacuri. Kan iye di ana u kia pati ya iya. Tiye kiti iye mani iye. Di mata angot tamari kia tu kene giri kiti ada maki. Kari rapi pati ya iye tia u pati ya. Tutu aka maru iye kitu tatu u wau mutua. Tiye u mama. Kerja mereka satu anu ke pasia esli. Rau etah iya aku pasia tu ika akak tiau. Ti rau kare no teman lagi no tiau mama no tiau mama etiau papa twin bete. Onong urmari ma eret kini mau jadi dua dua. Pasia oh ti koi koi akmat uak ni rau ti pasia singgos. Asing nak tu ti maki oni opa. Bete tu pukui teman tak izi. Onong urmari ma jadi dua dua uru. No oh ti pasia. Eres akar itu otot ke pasi ya koi. Itu rakan tu terat pasi ya flu. Terat dengan pasi otong itu tak boleh macam.
1: Kita kau pita ya, maru tak itu kau ngaku, kerana kami kau kira kira te pati o ukira kau te chicken pox. No temia te ruah apa tu mai topak ni, PP kita aku uki kita uki kira, waktu iu ki dia, eva ruah dia me PP marama. Inara uki, tangi me dia PP, no temia gua uki dia gua kama ara uki te cuatu ye, te PP arah tak PP. Itra cuatu uki ka, aku uki tahu ite itra vaksin ya, uki om arah te PP arah tak PP. Even urmari matara ite tutaki me patia nona no dime kare ukitiri kava iete ite kava mania me ukiri tawo iria akomano ko tawo iria pita mitra uki kanga mini ku eta urmaturu patia ite katua anga ya no te paru ria tato no ti amaki me akara na tawo iria re oki kare ati me tu akapo anga uki no no ti ya patia ya na te kava mani te akapo anga tra uki eroro uki to tawo uki re uki me uki te tu te eroro no tawo roko uki tawo iria te calculate uki tawo iria te numero iria re mitra uki o eta e rimo urmari matara uki aku isu te kiria no te chicken pox e uti akara na tawo iria re eta ngu urmaturu ia maki me mitra uki eroro uki to tawo iria calculate tawo iria ta ngu urmaturu maki e ivo ngu urmari matara i te pati o ta ia akara na tawo iria ko tra uki iria te saving ki tawo metua e uti uki tawo iria akamano ko o tawo iria me eroro uki to tawo mitra iria uki mitra aku e maki anga mai dia pipi na tau kari ku tau pai ni ya ke pati ya ya drama ki anga mai dia pipi ai pa ko ki te ki anga ti ki ko dia pipi ya pou ya ko ile e toru e petoma mitra o ki dia karang ko dia re pita ya anko ko ti ta pipi e ti eri mo ko a otomatiki aka mano ko ile e toru era e petoma kare a anga ang muni tra e petoma kare ka toiri e muni re e me anga dia otomatiki eri mo ko a ko to anga au va ka meka ka anga ya ko te ino ki ro ko ki to tau i tanga to ki te pounu i te ao pako grati tura to ro ro e ai it's about convenience ya
2: so ko te raide te o wai ra ka we pa ru ni e te mo ru ma tru we ra ma ki me ak manak ta to ai so ya ai no no o tra o ko te re te o akatu anga anga e ia te e mata i tine kure te o e te toma e pa te ia na te ia o tamari ki ka pa te te ne o no e te toma te te o te pepe o te te tuatau te e pa te ia e e te kuna pa te ia mua e te re e toru marama i muri mai o pa te te ruo te pa te ia Eti eri mamarama ko pati ako o. Eti rira tengo urumari mamarama ko pati ako o. Eri rua iri ra iri ra mi ade te tamari ki rira ko pati ako o rete ta inga pati. Eri ma iri tra HPV tra kuitu tua tua rao mi tengo urumata i te tamari ki ko pati i rato. So ko tra iri ra te uki me kure te u tua tau i pati i an pati o te tamari ki.
1: De iri na kiwe e pitae me era na uki te au me tua ki koe te rato uta te ka ako ma aramu rea te tote i a te amaramu ki mua ko pati a pepe a mitra.
2: Me ermai nanti ni me akhara wan re mato me ermai nanti o mama me akhara mato de o mama e kai ga mai ra giru mo to ratu re ko ti ira mura mura mai kia e alert mai ki a ti ti ti kar e pa ti so me ermai de ni so ka aka gitu gi matu ka mareru iara tu ai ka re ta opp pase e please ne no gi pase e tiara ka pase au pero mo ra gitu mi so we can't host them ki ar gi ro de mi so e ka pase o pase matu ta o ki a ki ki a aku maru I gi de mi so e ki pase e tamari ki
1: pe ta mi ta no ti a ka me ta tu ta au I orong mo ko ti po ni orong a zu ko gi to ta I tanga te in ki o ki o e ka re ko te o mama o de ka ro men to ko mena ko to o te ke mi ta ki ta ka ro o te o papa pa o ki ko e
2: te o papa e ka re mi te me o mama o ki a e re ko te papa e ka ma ru I mama ma di tari pe pe tari ta mo gi ge pa ki e to ta ku tu tu a ka ma ru te e ki to ta to ta ma ta ki a a ka ka ra ta to e ti so e te o ra nga o ta ma ki o te e ta e o ra da nga te pa ru ro so nga te a o ma ki e ka ri ro e mana mana ta ki ta to te me tu e ki to ko pu ta ma ta ya me ka ru ki ta to e a ku na ta ma ri ki ka e ru mai re ka su ma ki ta ta to e ti ki ta o pe mai ti a o pe nga ne ra so ko ti re re te mana ko te ra
1: Mania, kia ora ana e kia koe ho, thank you no te, no te orongo me koe to o tuatau ki o komokoma me koe. Tara oe toko irina ki anga, a te iau tuatau ki mua, ka komokoma ako o tawa, are ko teme o pangati e komokoma tau. Inaire, ko yoko peta ngāri tara, e ne tiara ai e I Mangere Bridge, e te o mai tara o health tip no tato no te e pō. Kia ora ana e kia manuia.
2: Kia ora ana e kia manuia katoa.

0: Whanganuti, no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora, nā ko aida iti tangata I tēia ati anga nei, tēia avion o tātou te kapakapa atu nei ki here taunga. Kariro nā tō tātou tēke maru iro I te mituawa I nei. Taime pareanga Samoa QSM e oronga mai te nuti no te opakau e tupu mere I Hawke's Bay.
1: Kia ora, nā tātou kātou tō I te aro, mātou te atu, tō tātou nuti mō no Hawke's Bay nei. I te ruitoru, o rawi I te anganga koi oke. A ka mātou pupu uhai koni, te ikara ia tō pāra taitu. Ita roi te akatiritiriam a te wāni o wane, koi uke te chairperson, e perakato ki a mei apai, koi te tauturu chairperson, te ururu kūmiti, e perakato ki te katoto o tōku parata I tō kautioko. Mi te iritu, rui rua, o ere katoto o mai rātou ki koi tō hōu, ko arawe rātou I te akamani e tō sātou mūtu ai, e te tūngo tui tā rātou koi tau tiu. Ira roi te akatiritiriam a maki o wane, koi uke tangata mātou te rutuwa, e perakato ki a pita, yo wane, e papa chō, e papa maki, e katoto rō. Nore ki aka meti ki te tō kora maru re rātou tā rātou ngā. Rui tō rui ria, o ere mai rei katoto I ria, koi uke te akakoro o te showcase I tāra koi uke te haere I tāra tō rātou ki te karapai nōrungo I te tuanga o tā rātou peo. Te te ia akateritira koi uko e mbushia piwai materiki, pera kato o kia Edmund, e te o tamariki aitamu, kato to me te tamariki rikiriki, ki te mapu mai, e pera kato o kia rongo mata I ria. Ai, ui eske e te mani ja, o taratu tikiti, o ui taratu tikiti online, bau te tikiti. Orida, ari mai tangata koi te mutuko, ari roko te ari mai kira, no te mea kuki o kite, o pupo ura tikiti. Rabe rato I taratu ngangai zire ra, te MC atrapo o mei apai o tāru kato e te o tamari ki mapu eri kato I te rabu I tiri atu ang kato anga e tamari kiri kiri ki tarato ai tam ermai te rongo ngā I rungo uake e o te ermai te rongo ma mātai e o I e skai tam mani e te tōrato rake I tarato I rake I tuki tuki I rake I me tamari kiri kiri ki e te watu te rongo ma mātai e o te iri ura mai rea embushia materi ki tāna aitamu I aitamu na eki rotonga e tō narake ko I e seke e te māne e muria ki ai wari mai Edmund o rado kato mai tāna aitamu I aitamu eki rotonga u e re ta ima uke a embushia e re tōru mai uke ri a Edmund e o si muria ki tā mātou te māne ko I uke ko seiria e te māne tēnā māki o wane e o te te māne ko tuku rato I e kuro te api e tāri re uro I tokoro o piki I e o uro wina te kaparima, te rutupa o te rake I te omea katoto. Nore e tira po, kua akai katoa mai e tāna aitamu I te rāpo. Ai, o ies kei te maruru e te I te anganga te rau I te rau po, te imena maruru ora e te imena I te rāpo. E nore e mei kūnia te e te wain, e mei apai, e maki o wane, e te kato, e poko I o wane, e te kato toro, te orong atu te teaka, ka mei sake unki o koto kato toro, te o teake te er mai, te turuturu mai, e tō rato a kakoro anga e te re rapo. Nore e te atua te aro, no tātou kato to. E pera kato e paparau, ko rabi ia te anganga, ko yoke atu pāmetua, ai, ko ia te kato pāmetua I te te, Ara mai rātou ngātu e anu, e iroto kua e rātou rei kroti su tātou ora I rea, tire saka e mana rawe sa rātou me raru te akateritiranga, koi oki in ta rātou tu maane, koi oki te rataki o te pāmetu, koi oki kō mewe nana. Rawe rātou sa rātou ngāngai te rea, o te akato mai te tātou pēsino te oki, te rawe te rea tu angkato, e o te rea, maane sa rātou ngāng, koi oki te komokomo te imene te ume kātoto taapanga kaikai. E te warai te rea, ko ermei mātou rea, mātou mātou te ermei no Hastings mai, ko ermei mātou ki Akarana nei, no te akai pai pai te warunga uru mata iti o te ima tōwa ino mātou I Hastings nei, ko yoko mama Jane Tipora Cuthers, te karanga e te mātou I te kāpiki tangaro ko o te pōkai. Ko rabi e tōna ngāngai te mānakai, ko I te Coffee Club I Papatoe, ko ere puru mai mātou te rongo te ere mai, rārungu mai mātou te wēn o te oki, nāne oro mai te mātou wēn, pera katoa te otangata I aru mai marungu I te o mōtaka ere. Ke tāi mātou kiri, wā rabi I kua kampata I rei te ngāngai I nā ki anga mētiki I te tō I te I tōna tua, tāna o ngāngai rabi ai, tā mātou atu tōnu Hawke's Bay atu nei rea, wā orongo e mei te ito anga kia hoko. ki ara vio te tire to ang e ru ak tu to tu ta no to no ra ko yu te maru ru e jaro no te me ko te mi so pa ni me to pa maru ru te me to pa no aro ko to te no ri mama jeri ki or mo mara te to e te manu e te maru ru ki ak ko me ta ki no te ra ka ri e ko no ri happy birthday me ko ne ti to i sta ma te e ho explaining e pera ko to tu ko to mai da mai sa mai ko te paki e te tu to ko to ro to mai to ang te paki te tu to ko to no te to mai ai ma te se to te ma ta na auto mari ki angai ti ar mai te tu to ko to pera ko to mai jo jo si no ro to mai e ki ang bi te ki te to e ko te bu ai to mai si te bo ko na ja ni kiria e te e ma te ma na ra to ti ro ti ro ko ye ka te ma ru ro ai te te ai te mo mai si te ro e na na e oke ar mai matu te tepe o te tepe e matu te ra ho oke ar mai matu ra to e no ri ko te o panga ra i te to ra to no si a ko matu re ko ni a ko ye te ka te matu ni ko ni matu ti a i te ra na ra e te i te mai ni ra e ma a no ko ra ki re no ri ki a ka pe ki e te to e ki a ko i te ni e to o tu tu me o tu tu tu me ra o tu tu ki a ka pe ki e te to ki matu tu ko i te ra pe ngai ta o tu a e te o akajing ang ito urang ay tira ang tatato ang ay rumo sa tatato ratio pero ako to ito tatato isang mayroong may akra na tayo wati to no Australia e tat wati to tatato ibukare kwa uti ako tayo may to tatato isang na kuki ala ni hoks pa ini di orong at ni iti aka meja ke ang kikuto kato to kia manuye
0: kia orana ako ito isang to iti ati ang ni te avyao no tatato te kapakapa atu nei ki wanganui I manawatu Kariro nga tu tātou teke, nā nuoro ataka irang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu meira I Wanganui.
2: Kia rā tātou kasetua te rā mātou te atua, Wanganui at nei. Tō mātou nuti mua, ia mana kei, I tapau ake nei, kua rawe atu mātou, ki tai ngā ngā tamatawara tia, nā te mapuru, o te community, Cook Island community I Wanganui nei, kua rawe ia ki tai ngā ngā tamatawara, ki mene kau ki mana kei tapanei. Mataura ki te ia, ki tai o mata o, te pere mai, te tauturu, te ngā ngā te rawe ia. Te karaka I a hausanga nā te Cook Island Community Church I Wanganui nei. Nā ratu ki a hausanga, ki a kimkimeanga, tamatara o ti. Kurabi I ana ki a I ngā marama I tataka nei, te rara nā te mapu o te rira I haus, o te ia nā te church. Te api a mataiki I mua, e tumani a te mataiki I mua.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mara la mare hawa iki pe malo le le tonga tope. Ko aho Filipo Mutulalo mo yongo ongo, aho tu site koe ni koe fuafua aho e mahina ko September wa fe wa ono. Oku fuataha ai kautaki koe a ngahi pule a ngau e Pasiki, e motu koe a ko Palau he weekend. Pea tēnā o mauwhanga maari ai ke whai hatala noa, pea moe kau whakufunga me ngai whanua ke hekehe e uafuru mātaha. Ai o kuna o whengawe aki. O kawai a US, peko Amerika, Kanata, Flanse, Siapani, pea mo Polataane. Ikai koia pea ka okuto e kau atu foki mo Taiwan, pea mo Siaina ke he whataha koe ni. Pea ku kau atu foki I he whatahani e paremia koia Nusila, Chris Luxon, pea mo Australia, Anthony Albanese. O kwa manaki a Luxon ia e whakala laka atua e talanoa I he ngahi mea whakasio politikare ai au whaia I e whifusiaki mo e huuhuu he ngahi ahoni mo e pole o e ngā au e whakataha koia o e ngahi whanua o e Pasiki. I e whakatahani foke o ku whailonga mai a Laksenia a ene whehu ia nā ko taimi ke whafo ou bea mo e whekau aki koia a Nusila mo e ngahi whanua koia o ku whakamalumalu ai o hange ko Niue, Cook Island bea mo Tokelau. Ko ene uhi ngā foki he ku alu atua e whakalaka laka bea ko tawa o foki ki atu unga e lava ai ngahi motu ia ko eni o ange ko haamua o whaiha whengawe a kia moe o tu motu kuki pia moni we na e whaonga e foki e Laksenia e whenga maari e ko eni ke whataha ai pia moe paremia o ni we Talton Tangelangi ko e ulu koia toke lau pe telo alapati I tawat pia toki whataha ai pia moe paremia koe o e o tu motu kuki he whalaite o e wikeni ko e whataha ngai a ko eni e mao whenga maari e Laksen ke talanoa moe kautaki whekawaki pia moe ngahi mea o kumahu inga ki whakataanga koe e kautaki Pasifiki. O ku ufuka mea pango ia a ministra ki Moria a Nusilani Winnie St. Peters. O ku iai e ngahi whanua ia e Pasifiki o ku ikai kau mai a nau whakafofonga ki he Pacific Island Leaders Forum koe ni I Palau. Koe paremia ia o Solomone Matthew Wale na e whakawale pe a ene U-turn ana ia foki ia ki Solomone ko hi hene fotu atu ha vote of no confidence ia I hene taki I wharearea. Koe taki ia o Kiribati, Palestini, Tanesi, Maamau. Pia mua Palestini koe o Nauru aia ku iloa ia he ngahi ahoni ko Nauero. Oku ikai ke nga kau maimu ki nga waia ki whataha. Ikai ko ia pekau ke foki, pe mata e whi maarie ki kau atu a Taiwan ki whataha ia koe ni. Kana e pe Winston Peters ia tene kei tupe ke teke a kawenga ngā ue o e tauni, neongo a ki nga tolu koe ni ukuri ak whataha. Okei e kurupu ngā ue I Nusilani o kuiloa ko Child Poverty Action Group. Koe nga tau mua ngā ue ke to'o ae masiva. Me atakai koe o kutupu hakei hatamasii pe ki tahine I he fonwani. Koe uhinga ia na e tūmai ai e whakafonga koe a kulupu Isaac Gunson o ne pehe ko taimi ke whai moha me aia ke furihi aki a ripoti koe ni e statistika Nusila. Ae o kei asiai koe whanau.

0: nere town centre. No te akai paupatu e a John Alomo. Nā roto I te akarianga I tāna piu e tōna inangaro I tāna ākonoanga inangaro katoa I te music e pera katoa I te au motaka. Ma ata katoa te au tākotaianga tāmatara te akariri atu I te tai au aitamu e pera katoa te imene atu I te akai paupatu I tōna rā. Ko taka ki atu uki a Jonah Lomu I te rā tenga uru mawaru no noema ma ta iti rūta wazine tenga uru mārima e ang uru rono ma ta iti tōna taka kia.
1: Tera ua, ko rawatea no tia ati angani, ka kumakoma o ka ora o ki tātou a pōpō, ko jini pera tia, no ora mai, te tua te aro aia koutou ka.
2: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.